National 1. Pinagtibay ng Senado ang status sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Canada at New Zealand, parehong nakakuha ng unanimous vote na 19-001 dalawang resolusyon. Ayon sa Department of National Defense, makakatulong ang mga kasunduan sa joint training, military exercise at pagpapalakas ng ugnayan ng mga sundalo ng tatlong bansa. Inaasahan ding mapapalakas nito ang humanitarian assistance at disaster response operation. Layunin ng SOVA na magtakda ng legal na balangkas para sa mga kooperatibang aktibidad ng Philippine at Foreign Military Forces sa kani-kanilang teritoryo. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM. CDO 1. Aminado ang spokesperson ni Cagayan de Oro Mayor Clarix Uy na may ilang naging kakulangan at pagkakamali sa sinagawang road clearing operation sa lungsod. Ayon kay John Boy Actub, napilitan umano ang mga otoridad na gumamit ng mga matinding pamamaraan sa clearing operation matapos hindi na makinig ng maayos na pakikipag-usap ang ilang illegal na vendor na patuloy na bumabalik sa mga kalsada. Gayunman, nanawagan ang ilang opisyal ng lungsod kabilang si Vice Mayor Jocelyn Rodriguez na dapat pairalin ang makatao at maayos na pamamaraan sa pagpapatupad ng mga clearing operation. Samantala, tiniyak ng tanggapan ni Mayor Uy na magkakaroon ng mga pagbabago at pagpapahusay. National 1. Pinagtibay ng Senado

National One. Pinagtibay ng Senado ang status of National One.

0: Heart FM News Update.
1: Pinagtibay ng Senado ang status sa visiting for
0: Heart FM News Update.

32.7 FM, Cagayan de Oro City, 33.7 FM, Bukidnon. That's your Earl Agustin for you with Dibong. 4 minuto bago sumamit ang alas 9 ng umaga. Shoutout sa mga taga-Kauswagan ha. Ang Legazpi family, good morning! Maraming salamat po sa inyo pakikinig dyan. Sina Geraldine Anastasio, shoutout sa inyo. Ayun no, thank you sa pag-follow ha kay Jason Space Heart FM. Magandang umaga sa inyo. At saka siyempre pa yung mga taga ano kamamanan ang ikinig sa atin sina Angie Lu Pitogo Gaid. Kapusta po kayo lahat dyan, kina Angie. Good morning. Dagang salamat po sa inyong palaging pagikinig. Si Ate Rosa, oh. Si Ate Rosa, magandang umaga. Listening always, sabi niya, mga taga kamamanan. Kamamanan din to. O seminary naman sa may San Jose Seminary Kamamanan. Yeah, magandang umaga. Shoutout kina Leia, kay Joy, kay Ethan, kay Gagang, kay Arnel, sa Olandres family, at Timbal, Mancha,

Alcolea, Carpio, Balubadres. Good morning! Yan, dagang salamat po sa inyong pagpamina. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat. Naku, tabihanan natin ang mga love songs natin. Kasama naman si George. At naku, hanggang alas 11. And of course, 11 till 1 o'clock, that's gonna be Harvey Stone. 1 to 3, that's gonna be George's rebound. At alas ng hapon naman, that's my rebound. Alright, and Harvey Stone will be back at around 7 o'clock until 9 o'clock in the evening para naman sa ating hotlines. Nako, yan ang lineup natin. Malupit. Enjoy the rest of your... Ano pa nga ba? Lunes, di ba? O, mga sweethearts, ha? Mag-ingat, iminom na maraming tubig, magbaon ng tubig. I-follow nyo ko sa aking Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. Of course, my name is Jason Steele na nagsasabing... Magmahal ka ng buong puso, pero huwag mong ibigay pati password mo. Sobra na yun. Padayon sa magpamina mga sweethearts dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Pinagtibay ng Senado ang status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Canada at New Zealand. Parehong nakakuha ng unanimous vote na 19-0-0 ang dalawang resolusyon. Ayon sa Department of National Defense, makakatulong ang mga kasunduan sa joint training, military exercise at pagpapalakas ng ugnayan ng mga sundalo ng tatlong bansa. Inaasahan ding mapapalakas nito ang humanitarian assistance at disaster response operation. Layunin ng SOVA na magtakda ng legal na balangkas para sa mga kooperatibang aktibidad ng Philippine at foreign military forces sa kanikanilang teritoryo. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:31 on the clock. At ang oras na yan, atid po sa atin ng EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At hatid din sa atin yan ng Dunkin, pasalubong ng bayan. Kamusta mga weekend, mga sweethearts? Nakapagpahinga ba? Malalo na yung mga estudyante natin, no? Oh, parang naging long weekend din kay mommy at daddy yun eh. Oh. Happy morning, oh, sa mga mommy and daddy natin na busy ulit kanina, no? Nag-abang kagabi eh, ng announcement eh, but yung ilang lugar lang sa Misamis Oriental ang nag-announce ng class suspension. Kaya alam ko marami talagang nag-waiting. Oh, maraming ding salamat ha sa mga sweethearts natin na want to sawang nakikinig sa Heart FM. And George, hanggang alas 11, all your favorite love songs na magpapa-smile. Sige daw eh, because I wanna see you all smile. Hindi ko man kayo makita, mahagkan, oh, but my love songs will hug you kung may pinagdadaanan ka, oh, diba? Hi to 3008. Shoutout natin ang Aceron family, si Miona, si Julie, si Ernie, si Cheche, si Ating Mark, si Anthony, Antoinette, si Casio, si Luz, Anan, Iay, si Dodong from Tonton, Obaob, Lupak, Gaid, ng Amilao, Poblacion, Opol, Misamis Oriental. Magandang morning! 5574, good morning, sweetie George. Hi, Mami Amy, sa mga taga-Kamamanan. Hello, Maying Buntag, Mami Roxanne Macha, Lori Marsakala, Wilma Osorno. Oh, busy daw ang uban. Diba? Medyo mainit pa rin na yung ating panahon. Oh, kaya alam kong busy tayong lahat, pero wag natin kalilimutan to rehydrate ourselves. Do not dehydrate. Maka dehydrated ka na, o maka dry na sa skin. Diba? O sa mga nag-aabang, sa mga hindi naka ano ng ating question of the heart kanina, hindi nakarinig, o red flag ba ang taong madaling ma-fall? Alo, binigyan lang ng ano eh, ng coffee, ha? Diba pwedeng ganun din siya sa iba? Sige na. Oh, you tell me what are your thoughts with that question of ours? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. At the Facebook page, please do follow, like, and share, comment on our post, and message doon sa ating ano ha, sa ating messenger, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 9:32. Magbabalik ako. Siyempre, ikaw, tayong lahat, kapit lang tayo dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
2: Time for higalaan.
1: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Virginia!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 6 more minutes before we hit 11 o'clock. Why, oh why, do I feel this way? Minsan napapatanong tayo kapag nai-inlove tayo. Kasi, di ba, di nga natin nadidiktahan yung puso natin kung sino yung iibigin natin. Pero remember that you have the choice. You have the willpower to choose either to be with this person or assess mo muna. Sige, di murag. Parang mo naman akong chance sa kanya. Sige na lang. I will love you. Or, yeah, I will love you from afar na lang. From far away. Oh, di ba? May mga realization na ganun eh. Pero again ha, I'd like to reiterate that loving someone, walang masama doon. Mapa, madali ka man, ma-inlove o hindi. Di ba, Mami Nilda? Oo, Mami Nilda Padel, good morning. Dagang salamat sa pagpaminaw. Dusky Fernandez, depende sa tao. Diyan naman nagsisimula ang lahat sa closeness. Then, unti-unting nade-develop. Then, nagkakaroon na ng feelings na parang picture na i-envelope. Ow. Thank you. Si Semprosa Buhisan Hubani, good morning. Simple lang kanyang sagot. Depende. O, si Angelo Pitogo guide naman. Depende. Maybe. Yun na nga. O, diba? Si Elizabeth din, oh. O, si Elizabeth uba faktura ng puntod. Bet, sabi niya para sa akin, hindi naman masamang madaling ma-fall kasi may mga bagay tayo na feel sa tao na parang iba. Iba ang pakikitungo niya sa'yo, yung ibang, o yung bang special ka. Pero if mayroon na tayong mga partner, dapat alam natin ang mga boundaries natin in that situation. May mga bagay na hindi na natin dapat ginagawa kasi may masasaktan tayo. We almost put in our minds that mas maigi nang tayo ang nasasaktan kaysa tayo ang nakakasakit. Which is true. Very true yan, ha? Oh, dagang salamat sa pag-share sa inyong mga thoughts. Eto, may umabol pa sa ating text lines. Hi to HPG Joseph. Greet na ako akong pare na si Kirubin J.R. Gonzalez ng happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday today. Happy, happy birthday from your Heart FM family. And we wish you... Tama, we wish you the best. Anyways, Harvey Stone, susunod na para sa kanyang Heartbeats. And I'll be back later sa aking afternoon show, Dear Heart, 1-3 p.m. Let's fall in love. You know, ang sarap magmahal. Ang sarap mahalin. At ang sarap na makita yung ibang tao na nagmamahalan. Kaya let's go and spread love. And at virus, and be kind in all days. And in always, everybody, I'm so happy. Thank you for spending your Monday mornings with me. This has been George. At syempre, manatiling nakatutok. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:31 ang oras natin, sweetheart. Happy, happy Monday! Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat, mga sweethearts. At welcome na naman sa ating programang Heartbeat. Siyempre, naglilingkod, Harvey Stone. Kapoy pong tindog, eh. Lingkod yun. Kumusta po yung weekend nyo? Nag-enjoy ba? Of course, basta kasama natin yung mga mahal natin sa buhay, ha? Yung ating mga, ating pamilya, di ba? First family o second family man yan, basta pamilya natin. Kapag kasama natin over the weekend, lako, kumpleto-kumpleto po talaga yung weekend natin, ha? Yung mga sweethearts natin, nag-enjoy kahapon sa beach. And of course, yung mga malalamig na springs natin dito sa Misamis Oriental. Ang dami, di ba? Gusto kong puntahan is dito sa may, saan ba yun? Basta dun sa taas. Sa may Tignapuluan ba yun? Basta. Nakalimutan ko yung pangalan. Sarap magtampisaw doon, di ba? Sinong sasama? Mas mabuti na yung walang plano-plano. Basta matuloy, di ba? Kasi yung mga plano-plano natin, hanggang drawing lang yan. Mas mabuti na yung ibang talagang mga bagay na, di ba? Para kasi sa reality, mas matutuloy yung hindi pinaplano. Di ba? Experience mo na yan, di ba, sweethearts? Sabihin mo mali ako. Kaya ngayong Friday, sa walang plano-plano, magkita-kits tayo, ha? Dyan sa may KL Clubhouse. Of course, yung mga music natin doon is mga music from the 70s, 80s, and 90s. Ika nga, retro, di ba? Retro nga ni! Kita-kits tayo doon, ha? Entrance is libre. Libre entrance na, ha? Walang bayad. Kahit doon ka pa pumasok sa exit, walang bayad po yan. Basta kita-kits tayo ngayong Friday, 7 o'clock. Right? Ayun, nasabi ko na, ha? Si George na magpatuloy doon sa announcement natin. But anyway, let's enjoy our lunchtime. Ano ba yung mga ulam natin dyan? Share-share, ha? Yung mga nasa opisina. Kanya-kanyang bukas na ng kanilang mga lunchbox. Yung iba is may biplop, corned beef, tsaka sunny side up na itlog, at tsaka bibili na lang ng soft drinks, di ba? Patak-patak na yan. Kasi pagkatapos ng sweldo, pizza di peligro agad. Isang araw. Anyway, batiin natin yung mga sweethearts natin dyan sa may kamamanan, ha? Si Ma'am Rosa Macha. Ito, ang dami ng pabati niya sa may San Jose Seminary. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan, ha? Si Leia Banag, Alec de los Santos, Apolinar, Gagang, Yasi Delmar, Joy, at sa lahat ng mga kasamahan niya dyan, San Jose Seminary, Kamamanan CDO. Ma'am Rosa Macha, maraming salamat. And of course, ang ating BBQ family, di natin makalimutan yan, ha? Happy, happy listening po sa inyong lahat. Happy Monday din! Sa pinakagwapa na mong inahan, ha? Inahan na mo dali sa Heart FM si Mommy Marilyn. Happy, happy birthday to you. Happy, happy, happy, happy listening. Happy Monday. Mommy Elaine Gales, happy listening si mo. And also kay Lady M. Nako, chikahan na naman kami mamaya ang gabi ni Lady M, ha? Lady M! Kumusta ka na? Sana maayos lang yung kalagayan mo ngayon, ha? And hope to see you soon. At saka mag-enjoy ka lang sa mga music natin dito, ha? Alright? Oras natin, 12:35. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ako'y magbabalik pa for the music from BTS. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay!
6: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
9: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7. Hey, it's midday.
1: Feel your heart
6: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Aminadong spokesperson ni Cagayan de Oro Mayor Clarix Uy na may ilang naging kakulangan at pagkakamali sa sinagawang road clearing operation sa lungsod. Ayon kay John Boy Actob, napilitan umano ang mga otoridad na gumamit ng mga matinding pamamaraan sa clearing operation matapos hindi na makinig ng maayos na pakikipag-usap ang ilang illegal na vendor na patuloy na bumabalik sa mga kalsada. Gayunman, nanawagan ang ilang opisyal ng lungsod, kabilang si Vice Mayor Jocelyn Rodriguez, na dapat pairalin ang makatao at maayos na pamamaraan sa pagpapatupad ng mga clearing operation. Samantala, tiniyak ng tanggapan ni Mayor Uy na magkakaroon ng mga pagbabago at pagpapahusay sa mga susunod na clearing operation upang matiyak ang maayos, epektibo at makataong pagpapatupad ng programa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Kagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, Honest Natin Sweethearts, 12:19, and welcome po sa final hour ng programa nating Heartbeat, and time check brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts. Batiin natin yung mga kumakain ngayon dyan sa may Manyos Eatery. Oh, alam ko yan. Nakakain ako dyan, ha. Dyan po sa may One Oasis, ha. Oh, sa likod lang po ng Limkit Kai. Andiyon. Pero medyo pahirapan lang yung parking nila, ha. Pero kung magawan mo ng paraan, kung ano ba yun? Kung maayo kang driver, mahanapan mo yung ng parking dyan sa may ano ba yung pagkain yan? Manyos Eatery. Shoutout po sa inyo. Dyan pala bumili si Marifel ng masarap na yung lauyang baka. Oh, kailan kaya ako makakabalik dyan? Sarap sa kanila yung RM, di ba? Oh, magandang atanghali, ha, sa lahat ng kumakain ngayon dyan, and of course sa kanilang owner. Maraming salamat po. Naka-Heart FM kayo, ha. Hi din po sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Tagaloan, Misamis Oriental. Shout out din sa may Villanueva, ang Gabas family. Mayong-mayong odusin mo, ha. At dito naman sa may bandang west, dito sa may Bulua. Shout out po sa inyong lahat niya. Ang atong 3C's Eatery. Mayong-mayong odusin mo diha, Ati Cha. And of course, kay Kuya Lito and Kachacha. Happy, happy listening po sa inyo. And hi na din kay Yael. Baka magtampo na naman sa akin si Yael, ha. Hi din po sa kainan dyan sa may saan ba to? Dito sa may likod ng ito na, nakalimutan ko na. O, basta yung may kainan dyan. O, happy, happy listening po sa inyo. Scarlett Nicole, ha? Dyan sa may patag. O, di natin makalimutan yan. And of course, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan. Sa may kalaanan, kanituan. Yung mga nagtitinda dyan ng mga isda, ang isdaan natin, ha? Happy, happy listening. Yung talipapa nila dyan. Naka-Heart FM. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 12:21 na po ang oras natin. Enjoy pa rin sa inyong paniood to. Of course, mga karoon lang ni Kaon. Oh, enjoyin mo yung pagkain mo, ha. And of course, palakasan pa mga music dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 12:49 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. And we're now sa ating final break sa ating programa. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening, Sir Afrin Wayan. At saka may pabati dito ha, si Sir Monsur. Happy, happy listening daw sa mga tigluto. Hi kay Auntie Anan, kay Mama Rose, and of course sa kinakusgan niya ng TSM si Ma'am Amy Olaer. Grabe ngayon daw yung traffic dyan sa may Masterson's Avenue, sa may uptown ha. Kaya dapat yung ulo natin digsing init ng panahon. Mas mabuti pang palakasan na lang natin yung aircon natin ha, para at least ganda pa rin ng mood natin, para hindi masira yung mood natin ha. Happy, happy listening sa ating sweethearts dyan sa may Tisha Eatery, sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen, and of course, hi daw kay Mr. Ryder. Eto na naman si Mr. Ryder, di ba? Wow, sarap tuksohin ng mga taong to. Happy, happy listening sa inyo ha. And also, ang ating mga sweethearts ngayon sa may Bukid noon, happy, happy listening po sa inyong lahat. Yung ating mga book tram ko, drivers natin, and of course yung mga kasamahan nila, mga pao nila ha, yung mga andito ngayon sa CDO, kung may pick up ng pasahero, shout out po sa inyong lahat. At syempre naman ang Orozco Minibus, ang Don Sal, at saka yung biyahe dito sa may Grand Europa ha, ng mga passenger modern jeepney buses natin ha. Shout out po sa inyong lahat dyan. Maayong pagpaliwag po sa inyo ha. Ito, galante na naman tayo kasi mimigay tayo ng bigas at grocery items sa ating The Price is Rise Overload. Ito na, umiikot na ang ating ruleta. Sino kaya yung papalarin ngayong oras na to? Ayun, dito tayo huminto sa may Barangay 17. Bundo na tayo dito. Winner natin dyan sa may Barangay 17. Congratulations kay Lilil Geb. Lilil Geb ng Barangay 17. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pagkikuha lang po. Located tayo ang istasyon natin sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Laya Carmen. Tapat lang sa West City Central School. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 12:51 pong oras natin, sweethearts. Playing you back music from Arthur Miguel. Stay tuned for more. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandom, doy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Di ba? Sama ng baha. Upa din yan. Baka may konting disgrasya lang. O ano kaya yung cost ng traffic natin, ha? Sana okay lang po yung mga motorista natin. Maraming update. Maraming salamat sa update, ha? HPG Jerry Cabuyao, and of course, galing din po ito kay Monsur G. Maraming salamat sa inyo, sir. Yung mga nasa sasakyan natin, mga sweethearts ngayon, ha? Enjoy na enjoy sa mga music natin sa Heart FM. Maraming salamat sa inyo. And of course, ang NHA Kauswagan dyan sa yung shell nila dyan. Happy listening po sa inyong lahat. Anyway, playing now music from Mandy Moore. Yung ultimate crush natin dati, ha? I wanna be with you. Yes, of course. Be with us until 12 midnight or 24 hours. Oh, samahan nyo kami, ha? Araw-araw dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Kagen di Orovi 93.7 Heart FM Bukidnon. Sweethearts, 1:33 is our time. Experience new star online for a chance to win. Enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcor.ph. How I wish I could really say that forever does exist. But on forever kasi, it's just a fantasy word for love. Yung kasi nafe-feel natin, di ba? Kapag kasama natin yung tao na mahal natin, feeling natin, ang haba na panahon. Kaya forever is a promise. And to those of you who are, or who will be having their wedding this month, in the coming days, in the coming weeks, in the coming months, make it, yeah, my congratulatory to you, and I hope that you'll include this song. Para kasi itong kantang to, hindi ko alam, may special effect siya, lalo na kapag tinutugtog sa mga weddings or whenever it's played, something intimate and something special. Parang nafe-feel mo yung promise of forever. Ay, George till 3. O, diba? Pinapa-feel ko sa inyo how it feels to, you know, napa-imagine ko yung parang, lalo na sa mga kababaihan, yung habang yung kantang to, lumalakad ka sa aisle. Ay, ganun kahaba ang hair natin. Ito muna. Ito si 2745 Maying Hapon. Thank you so much for listening. Hi sa mga taga Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Isang nagbabagang mainit na panahon. Parang matutuyo tayo sa napakainit ng panahon. Okay lang sana, no? Kung init ng pag-ibig. Hoy! Tisha Eteri, ayan, magandang hapon po sa inyo. Hi daw sa iyo, uy, Mr. Rider. Ah, sige. Subukan kong i-play itong request mong song, Ray, ha? Dagang salamat. Hi din kay Ate Marifel. Marifel de Quito Ahes. Pinapa-shoutout natin ang Manus Eatery dyan sa May One Oasis. Bandang ano to eh, no? Sa May Lapasan. Dagang salamat sa inyong pakikinig, ha? Padayon sa pagpaminaw. You text me, dahil mamaya din, I'll be giving away blessings. Ay, alam ko, inaantay nyo yan. Yeah, while waiting for that, yeah, you send your shoutouts and greetings to me. 0917-1579-927-0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM. 92.7 dash Kagendi or City forever. Ay, walang forever. Kagendi or City lang. Anyways, it's 1:34. James Ingram now, coming right next, right after this break, and many more. Antabayanan, dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, 231 and the one and the only Whitney Houston with Saving All My Love for You. For you and you and you and to everyone. Ay, kayo ay kumakapit kay George, ha? Hanggang alas tres. Dito po sa programang Dear Heart. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ala, hello kay Sir Aurelio Haber. Kinabahan naman ako sa message niya. 4 weeks na daw na laging umuulan doon sa may Ilocos region. Ingat kayo dyan, ha? Yes, sabi niya, much welcome ka, yung mga kauban. Dari sa Ilocos, Slovakia. O, gatita sa Baluarte. Uy, ang ganda daw dyan. Diba? Soon, sige, pasyal tayo dyan. Hi to Bahar family, ha? Dyan sa may Block 2 Punto, the 8158. Magandang hapon sa inyo. Thank you for always listening. J-Pods, oh, sa may Maloco, Bukidnon. Dagang salamat sa imong pagpaminaw. 5239. At mamaya, abangan yung aking pamimigay. And speaking of pamimigay, meron tayong pamimigay na magandang entertainment po para sa inyo this coming Friday. That's gonna be the Retro Nights. Dyan po sa may KL Clubhouse, sa may Masterson Avenue Uptown. Magkita kits tayo. Party starts at 7. Ha, punta ka doon alas 7. Dala ka ng mga friends mo. All sa mga 90s babies and early 2000s. Nako, sinasabi ko sa inyo, that's our jam. It's gonna be our night. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ang ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 2:32. Magbabalik ako. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Co. Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, gama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM kagayon di oraw e 93.7 Hearts FM Bukidnon 2:48 ang ating oras, and that was Moira and Jason with Ikaw at Ako. Hindi man nagkatuluyan, but the music, this song, di ba? Sayang, sabi ni ano ng namayapang Claire. Oh, Claire de la Fuente. Anyways, mga sweethearts, we're up until 3 o'clock sa mainit na naman. Init na sadya, oh. Sige lang, let's enjoy the weather, this kind of weather, ano. Kasi, hindi naman umulan. So, yeah, kind of better na din. Diba? O, sige. Eto na sa mga shoutouts ninyo, ha. Magandang hapon. Okay. Ate 3797 kay Elisa Montes. Diyan sa may bunbun. Oh, sige. Ako na bahala. Oh, kasi daw sabi niya, sali ako, George. Oh, sige. Shoutout natin ang Aceron family, si Miona. Ayan, si Julie, si Ernie, si Cheche, kay ating Mark. Okay, Anthony kay Antoinette, Casio, Luz, Anan kay Iay, kay Dodo. From Tonton Obaob, Lupa, Gaid, Amilaw, Poblacion, Opol, Misamis, Oriental. Nagkang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? And speaking of... Oh, diba? Hindi talaga ito makakalimutan. The price is rise overload na. Pagkamanan ni Kapinadain, no? Basta makabalo na ako, George, na winner ko. Hala, sige, ikot na ruleta. Oh, para ma-announce natin sino yung mga winner natin. O, sino yung winner natin ngayon. And before that, okay, Regine Puzo ng Barangay Patag, kay Jimmy Lou Pagara ng Barangay Consolacion, Air Dubs W ng Aljo Taxi, kay Lilil, o mula sa Lilil Gayeb mula sa Barangay 17, yun ang mga winners natin as of kanina kay Harvey Pinakalas. Ito sa akin ngayon. At dito tayo bubunot sa... Teka, sa Opol. Taga Miss Orr. Yung ating magiging winner ngayon. Oh, marami mga sweethearts dyan eh. Ito na ang aking nabunot. Ang kanyang address. Zone 3, Patag, Opol. Kala ko Patag dito sa CDO. Congratulations sa Vivian Tagleong. Vivian Tagleong ng Opol Zone 3. Ayan, Patag. Congratulations. Ikaw ang ating winner. Sa mga winners natin, magdala ng ID. At saka 14 days yung ating claiming period. Fifth floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa May Vamenta Boulevard, Carmen. Ang ating pong studio. So magpunta na kayo dito, ha. Huwag kalilimutan. 8 a.m. to 5 p.m. office hours from Mondays to Fridays. Ang ating Heart FM, the price is rise overload. Ay atid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Let's go! 11 more minutes bago mag-alas 3. Ito na yung aking final set. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.

92.7 Hearts FM Kagendio Oro 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Hi, heart of mine, I need to say goodbye to all of you. I'll be wrapping up the show. Ayan, dagang salamat. 4 more minutes na kasi bago mag-alas 3. Hala, sige na, pag-ready na mo sa inyong merienda, kape, name it. Up next will be Jason Steele for Heart Afternoon Drive, 3 to 5pm. Abangan yan, ha? At mamaya, 7 to 9, Harvey Stone, para naman sa Heartlines, mga request ninyo. Diba? Nanigasaba-saba sa gabi. Hi muna kay Demsoy Robles, ha? Nagang salamat sa pagpamino, Dems. Diyan sa may maramag bukid nun. Ano to? Ah, may sinental. Ano to? Alam, ang sarap naman ito. Oh, ito ba yung... Wow, oo nga eh. Sige, sige. Nagang salamat, ha? Sa lahat ng mga sweethearts natin sa bukid nun. Ingat kayo. Oh, dito rin sa Metro CDO. Grabing init, ha? Ayan, pabugno dili sa heart para dili maglaba ng ulo. And this has been George. Bukas, we'll see each other. Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. At dito sa ating weekday afternoon show on Dear Heart. Ito ang kailangan natin. We need sunshine all over us. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Mwah! See you tomorrow.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Mahigpit na minomonitor ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB 10 ang ilang lugar sa Northern Mindanao na nagpapatupad ng tinatawag na Voluntary Additional Fare sa mga public utility jeepney PUJ. Ayon kay Attorney Muhammad Batugan, hearing officer ng LTFRB 10, may mga natatanggap na reklamo mula sa mga pasahero hinggil sa karagdagang singil sa pamasahe. Ipinaliwanag ni Batugan na ang naturang dagdag pasahe ay pinapayagan lamang sa ilang lugar na may kaukulang barangay resolution at itinuturing na voluntaryo para sa mga pasahero. Patuloy naman ang monitoring ng LTFRB 10 upang matiyak na hindi napipilitan ang mga commuter na magbayad ng karagdagang pasahe. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: boom boom girl.
1: 92.7 Hot FM, kagayan de oro city. 93.7 Hot FM, Bukidnon. Con calma, dance was brought to you by Shopee. Enjoy sunit data deals with pinakamurang data si Shopee. Mag-load na! Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa kayo nakakita ng ang sobra yung sikat ng araw. Oh, sobrang init, tapos umaambon. Alaka! Napaka pambihira nung senaryo na yun ba sa ating weather. As in, sobrang mainit ha. As in, grabe, grabe, grabe init. Pero, umambun. Actually, hindi nga umambun, parang umulan. Ngayon ako nakakita ng ulan na napakatindi ng sikat ng araw. Naranasan nyo ba yun? Dito sa Carmen, naranasan namin kanina. Yun po yung mga nakakasama ng pakiramdam ha. Mga sweethearts ha. Ay, nako talaga naman. Anyway, magandang hapon po. Ano bang klaseng klima meron kayo dyan? Ano pa nga ba? Ito na, sa inyo naman. Nag-iinit din yung ating mga music, ha? Until 5 o'clock today. Nag-iinit din ako. Oh, para sa inyo. I feel hot. Magpaypay na lang muna tayo pag you feel hot also. Ha? At dito, text mo ako 0961-8924-927. Of course, my name is Jason. Jason Steele. Dito, text mo ako. Ano man ang ginagawa mo ngayon? Ha? Okay, magsama-sama tayo. Ops, abangan natin mamaya ang ating draw ng bugas at ng groceries. Baka naman pangalan mo na yung mabunot ko ngayong hapon ito. Ha? Sayang naman, magkakaroon ka ng pa-premium bugas at saka groceries. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, mayong hapon. Padayo na sa magpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
2: Hard 92.7.
3: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
3: Bagong user.
5: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
7: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
8: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now!
7: Ito ang idol ko!
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Bukidnon. And it's over October with Ikot. Ikot. Yung mga drivers natin, ha? Ay, mga paikot-ikot sa syudad. Yung mga tipong, hala, sige, padayon sa pagbiyahe, wala makita pasahero. Ay, speaking of driver, teka muna. Ay, panawagan muna natin. Ang hapon, pwede po ba kay Jimmy? Ay, panawagan tayo kay Jimmy Coloso. Ay, Jimmy! Jimmy Coloso, baka nakikinig ka ngayon. Kanina pa daw tumatawag sa'yo si Madam Melissa. Nagtataka na daw siya, hindi ka daw online. Eh, palagi ka namang online. Baka nalobat. Si Sir Jimmy Coloso, kung ikaw ay nakikinig ngayon, pakimessage mo ang iyong palangga. Ha? At kailangan kanyang makontakt. Mag-aalala siya, hindi kanya makontakt. Lagi ka naman daw online. Baka nalobat lang naman eh. No? Magandang hapon po. Lahat ng mga motorista natin. Nasimulan na natin sa drivers eh. Lahat ng mga bus drivers natin hitting the roads right now. Oy! Siyempre, book Tramco. Mayang hapon. Maraming salamat po ha. Kumusta naman ang inyong mga pasahero dyan? Ha? Kumustahin nyo nga yung mga drivers natin tsaka yung mga bago, kumustahin nyo inyong mga pasahero. Ha? Sabi mo nga sa kanila, kumusta mo? Ayan, dapat ganun. Nagmerienda na mo? Tapos pag sinabi nilang hindi pa sila nagmemerienda, sige, pagbaba nyo, magmerienda na kayo. Diba? Yung mga drivers natin, magmerienda na rin, ha? O, alas stress na. Mag-alas 4 na nga, eh. Baka nagugutom na itong mga to. Ha? Mga drivers natin, mga masisipag. Alright? Hey, 34 down, 3 o'clock. Oras, ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace gets more value. On for a break, magbabalik pa tayo with more. Ay, mga sweethearts, ha? Padayon na sa pagpaminaw, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

0: 92.7 FM kagayan the Oro City 93.7 FM bukid on 44 minutes down 3 o'clock and it's cat's eye for you with touch. Oh yes. Oh magandang hapon muna. Ang dami nagbabasa sa atin, no? Oh magandang hapon kina Ate Fel. Mga tagalapasan ito. Chicken soup lang muna tayo ngayon. Ay talaga ba? Na love sink Mantani Ois. Shout out dito at Ranario at Permale family. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And thank you ha. Mayong hapon diha. Buti nga kayo merong chicken soup. Chicken soup pa. Eddie Kinya, magandang hapon din. Maraming salamat sa pagpaminaw. Si Melissa Robete. Ah, okay. Buti sumagot agad si Sir Jimmy Coloso. Ah, wala daw signal sa Lumbia. Ah, magandang hapon po. Nako. Ito po na yung mga pangalan ng mga winners ng Bugaso at saka groceries. Paminaw. Si Regine Puzon ng Patag. Congratulations sa kadaog kang Bugaso at groceries. Regine Puzon, ha. Ganda si Jimmy Lou Pagara ng Consolacion. Congratulations. Ganda si Air Dubs W. ng Aljo Taxi. Ulitin natin yan. Air Dubs W. ng Aljo Taxi. Congratulations. Si Lilio Gibb ng Barangay 17. Oy! Congratulations, Lilio Gibb. Nakadog sa Gagbugas at saka ng groceries. Ganoon din itong si Vivian Tagleyong ng Opol Zone 3 Patagupol. Congratulations. Nakadog sa Gagbugas at groceries. ID lang ang kailangan namin para maklaim mo na ang iyong papremyo. 46 minutes after 3 o'clock oras sa ating sa atin ng CDO Idol Hotdog may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus the previous formulation. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Mga sweethearts, maayong hapon sa tanan, ha? Mapadayo na sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore!
1: Hard 92.7 CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM pag-inon pag-ibigay kanibalismo. That's a fitter karma for you. And ihabol lang natin yung mga nangikinig sa atin sa may Madonna and Child Medical Center. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Uy, kamusta po kayo lahat dyan ha? Lahat ng mga pasyente ha? Magpagaling na po kayo lahat. Especially kina Welcito Zalzos. Magandang hapon din kina Chris Ledo, kay Ruel Takalinar, kay Bernard Bato-Bato, and to Mark Abbas ha? That's coming from Ron Valdez. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa inyong pakikinig dyan. Siyempre ba, sa lahat po ng mga sweethearts natin ha? Huwag niyo kalilimutan, i-follow niyo po ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin ha? That's a Jason Space Heart FM. Maraming maraming salamat. Get a bounce. I'll see you guys again tomorrow. Ano pa nga ba? Alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Mga sweethearts, magpadayon sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart FM Time. It is now 5:58.
1: Hinihikayat ng Archdiocese of Cagayan de Oro ang publiko na magtanim at mag-alaga ng mga katutubong puno bilang bahagi ng pangangalaga sa kalikasan at pagtugon sa epektong matinding init. Ayon kay Archdiocese of Cagayan de Oro Integral Ecology Coordinator Donna Echalico, maaaring magtanim ng mga endemic trees gaya ng nara, mulave at tugas. Anya, makakatulong ang mga katutubong puno sa pagpapababa ng init sa kapaligiran at pagpapabuti ng kalidad ng hangin. Nananawagan din si Echalico sa mga komunidad na maging aktibo sa pangangalaga ng mga puno at tiyaking hindi lamang ito maitatanim kundi mapapanatili at maproprotektahan. Mababatid na nakaranas ngayon ang Cagayan de Oro City ng matinding init kung saan umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: CBOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
8: The price is rice. Overload!
4: The price is rice. Overload.
9: Overload? Tama.
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
8: The price is rice. Overload.
4: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
8: The price is rice. Overload.
4: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
0: Heart FM's The Price is Rice. Overload.
10: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 7:26 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Gusto ko sa akin ka lang. Maing gabi is tanan. Good evening everyone. Welcome po sa ating programang Heartlines. At syempre naman, kasama nyo on a Monday night, Harvey Stone. Hanggang alas 9 po yung pagsasama natin. Ha? Yung mga kumakain ng dinner ngayon, scary on. Patuloy lang kayong kumain. Minibahala dito sa show, ha? Pero kung gusto yung sumali, tumawag lang po kayo sa ating number 0917-1579-927 at saka 0961-892-4927. Alright, we have an early bird. Pinakaunang caller natin of the night. Ito po, Heidi Rons from Lapasan. Magandang gabi sa'yo mo, Heidi.
1: Hello, sir. Good evening.
0: Good evening. Kumusta?
1: Di ba tayo? Okay lang, sir.
0: O, parang na-prank ako kanina. Kala ko ulan. Doon nang pala banda sa may tablon, di ba? Umulan ba sa inyo?
1: Wala man nag-ulan dari, sir.
0: Ah, wala nag-ulan sa inyo? Ay, nagkasuko.
1: Oo, wala.
0: Wala naramang ko.
1: Madlok sa magulan-ulan na
0: pod. Oh, ngayon ko lang nalaman na umulan pala banda roon, papunta doon sa may tablo.
1: Oh, ina naman ng ulan. Konti lang, dalandalan.
0: Dalandalan lang, no? Para lang yung ex natin, hindi nagsasabi kung kailan, di ba?
1: Mao.
0: Anyway, go ahead. Greet mo na yung mga friends mo, Heidi.
1: Sige, shout out ko kang Wanda Mamabilag Tanay. Adingjong Inay Gomez. So, Lady M, happy birthday.
0: Uy, birthday so, ni Lady M ngayon?
1: Birthday ni Lady M karon,
0: uy, Lady
1: sir.
0: M, birthday mo pala ngayon. Happy birthday, Lady
1: birthday.
0: M.
1: And then, Isabel Bencasilac. So, Damiya Hanobans and W. Moore, Ibig Sabaktulan and Dodong. So, Rowena Nakalaban. And also to Edwin Sumandoran and Jan Jan. And especially to my sweetheart, Sinan Tabasan. And to you, Sir Harvey.
0: Alright.
1: Welcome from Heidi Ron sa Blapasan.
0: Alright. Kumusta pong pista diya sa inyo, Heidi?
1: Okay lang. Wala ko nag-answer, apiki. Wala ko nag-gasto.
0: Igora ka nag-mami. Mami ra ka. Mamistahay.
1: Igora mamistahay.
0: Mamistahay. Anyway, ano ba yung request mo ngayon na Heidi?
1: Since day one.
0: Sure, I'll play it for you, right? Maraming salamat
1: you,
0: sa pagtawag,
1: sir.
0: Ha? Balik-balik tawag, ha?
1: Okay, sir. Alright. Salamat.
0: Ano ang radyo ng heart mo? Gibutangan ako. But anyway, maraming salamat sa iyo, Heidi. And here's now a song from Scastic Lee with Flo G. And this song is brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Magabuhay Plus.
3: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Midayab, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Magkabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Magkabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 7:44 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 and Heart FM 93.7 Bukidnon. Good evening once again. We're still doing the first hour po ng ating programang Heartlines. Monday na Monday! Yung mga deadlines natin kanina. Oh, late na yun. Dapat last week pa yun, di ba? But anyway, mag-enjoy tayo sa ating programa ngayon. Ha? Of course, kasama na itong programa na ito sa inyong dinner. Sa mga kumakain ngayon dyan. Yung mga kain muna bago uwi sa bahay para at least pagdating sa bahay, freshen up na lang. Tsaka wala na, diretso na sa kama. At saka, minaw na lang dayon sa Heart FM. Diba? Yun talaga, pag metro na yung syudad natin, yung traffic natin, diba? And basta kasama yun na lang sa biyahe nyo, araw-araw ang Heart FM. Ako, at least, just to ease out the, just to ease out the pressure at saka yung kainit, diba? Happy listening sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Especially yung may mga estudyante natin, may exams bukas. Tsaka good luck na lang, ha? Kaya AJ, wishing you luck, AJ boy. We miss you na. And send my regards to your mommy Anne, ha? And also sa mga kumbati girls. Happy listening po sa inyo kung nakikinig man kayo sa admin ngayon. Happy listening din and happy dinner sa lahat ng ating mga sweethearts. Yeah, as always, yung mga suki natin dyan sa may kamamanan ng BBQ family. Lola Amy, maraming salamat. Nakaabang talaga sila sa ating programa araw-araw yan. And of course, ang kanilang mayor dyan, si Mayor Miles. Magandang gabi po sa inyo, Mayor Miles, ang Mama Hassie. At of course, sa ating ding mga sweethearts ngayon, dyan sa may Lapas Dos, Marifel! Mayong gabi sa inyo, Marifel. Ang kanyang suki dyan sa may kamamanan na bayan, part ng kamamanan, yung Manyos Eatery, di ba? O happy listening po sa inyo, ha? Yung mga sweethearts natin ngayon na kumakain sa mga mall ngayon, ha? At saka nagiginig dito sa Heart FM. Enjoy your dinner na lang. At saka sana makasakay kayo. Punuan yung pasahero natin ngayon, sweethearts. O sa mga gustong bumate, on air, libre lang po yan. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Diba? Ang kagandahan nito is I will be playing all your requests instantly. As long as pasok lang dito sa ating mga music, ha? Yung mga bagong music lang kasi ang aga-aga pa. Alright? Again, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Alright, mag-aabang ako, ha, sa mga tawag nyo, ha. Monsur G! Sir Monsur, happy listening sa inyo. Sharky Boy, at saka si Elsa Girl, at saka Mommy, happy listening sa inyo. Ate Carla, ating mga sweethearts dyan sa may Bloomingdale Subdivision. 7:48 oras natin! Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
2: Gigutom na ba?

0: Hey, kumusta? Kumusta man biyahe ni mo karon?
1: Aw, ito medyo okay, naka-parking na sa bay.
0: Oo. Tapos parking na pod. Anyway, batiin mo na yung mga gusto mong batiin. Baka may iba pa yung topic natin. Go ahead.
1: Oh, shout out para sa pamilya ko diyan sa may Barangay Puntod. Kabuyaon family. Pagkana pamili, litiyo pamili, saka mga nabi pamili dyan sa may Kauswagan, saka dito sa pamilya ko, sa asawa ko, shout out, saka mga Team Showbiz Burlasoy, at saka Neutral Boys, Grab Car CDO.
0: Alright, wala bang biyahe ngayong gabi?
1: Pahinga muna.
0: Yan dapat talaga. Oh, kasi dapat kumpleto yung tulog natin, di ba?
1: Oo.
0: Anyway, ano bang request mo, Jerry?
1: Yung, ano, Multo by Kakup Joe.
0: Alright, sure, no problem. And last question for you, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7, ang radyo ng heart ko, Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Art FM Bukidnon, 8:19 ang oras natin, sweethearts. Sadyang pong napakabilis ng oras natin kasi eto na po ha. Second and final hour na po sa ating programang Heartlines on a Monday. At syempre, meron pa tayong dalawang callers papasok natin ngayong gabi ha. Sa mga gustong sumali, tawag lang 09171579927 at saka 09618924927. O di kaya, medyo mahihiya pa kayo. Ako na yung tatawag sa inyo ha. Mag-message ka lang kayo sa akin, alright? Marifel! Get full soon kay Marifel ha. Na feeling well. Ang daming na feeling well ngayon. Grabe talaga yung panahon natin, di ba? Mas mabuti talaga pag nakatake tayo ng vitamin C at saka more water. Oh, ang sarap din magbuko mamaya pagkatapos dito ha. Ano? Buko juice? Happy listening at saka yung mga naghapunan ngayon ha. Sa ating mga kapulisan dyan sa may Tagaloan, MBS, happy listening po sa inyong lahat. At saka batiin din natin si Joel Zamora ng Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental. Dyan sa may Zone 4 ha. Happy listening sa'yo mo, Joel. And of course, yung mga kasamahan mo dyan. Mga sweethearts natin sa may Claveria ha. Maraming salamat po sa pakikinig. 8:20 oras natin. Of course, magbabalik pa ako with the music from Peter Karma. Pag-ibig ay kanibalismo. Dito pa rin yan sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 92.7. It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
2: Time for higalaan.
1: Kaya fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Shout to the heart!
4: Can you feel my heart?
5: This is...
6: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, we've got 33 minutes after 8 o'clock. Kasama niyo pa rin Harvey Stone at your service hanggang alas 9 po yung pagsasama natin, ha? And of course, eto na, yung third caller of the night natin, ang ating birthday celebrant, birthday girl natin. Happy, happy birthday, Lady M.
1: Thank you, DJ Harvey Stone.
0: Yeah. So, 28 years old, di ba? Huwag ka nang pumalag, 28 years old.
1: No! 5 years old.
0: Anyway, happy, happy birthday to you, Lady M. Sana maging masaya ka.
1: Salamat.
0: At saka tuloy-tuloy na yung pagaling mo, di ba? Claim it!
1: Inshallah.
0: Yes. Anyway, batiin mo na yung gusto mong batiin.
1: Yes, shoutout ang ko sa tanang Heartnatics and sa tanang mga nag-greeting sa ako, gikan patang yaging simana, nag-greet sa akong ikag golden day karong adlaw. Thank you so much sa mo. Sa inyong panan and then kay Ma'am Delaman Maria Isabel Castilla. Thank you sa pagpadikas ninyo sa ako. Sa inyong palipay, thank you sa amat. And then kay Ate Hideron, thank you sa pag-greeting. Salamat po. Ate Vicky Kabaktulan. And most especially sa ako, ay kay Kwanda DJ George. Thank you, Dr. Hart. And Jason Stitt, thank you. And sa Imo, DJ Harvey, thank you so much.
0: Oh,
1: and sa imong mga technician, dira.
0: Mm.
1: Ito ba ito si Charlie?
0: Si Chip? Si Clark to si Clark.
1: Ha? Si Clark? Si Clark. And then most especially, my one and only, Mr. Shower. Thank you for greeting. I love you so much, Han, and I miss you.
0: Wow. Anyway, ano ba yung gusto mong i-play natin ngayon para sa'yo?
1: Kabisado ko na.
0: Alright. You got it. You ask it. You got it. Alright, one last question. You're welcome. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Heart 92.7.
1: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
2: Time for higalaan.
1: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud na anak. Kinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ina ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matris. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, Honest Nathan Sweethearts, 8:57. And before I'll say goodbye, anyway, papasok muna natin yung last caller of the night natin, ha? Calling from Bulaw, Ipunan. Alright, eto na po ang caller natin. Heartlines, hello, good evening.
1: Hello, DJ. Good evening.
0: Wow, ang ganda ng boses. Magpakilala ka nga sa mga sweethearts natin. Your first name is?
1: Des. Call me Des.
0: Des. Alright. Is that short for Daisy or Desert?
1: Desai.
0: Oh. Alright.
1: Yes, Desai.
0: Desai. And how are you feeling tonight?
1: Good. Kaka-uli lang gikan trabaho.
0: Okay. If you don't mind asking, asa man din nag-work si Desai?
1: Di ara sa may kauswagan.
0: Asa may kauswagan. Alright. Anyway, go ahead. Greet your friends now.
1: Okay. Kanda. May greet ko sa akong mama. Di ko sure if naminaw sila sa kamigin karon. So, hi ma. Akong mga hood. Akong ate o kuya. Then, to all Bada family sa kamigin. Sa akong friends po, ed nyo na, they're karon sa Bunbun Katarman kami again. And then, sa akong boyfriend nyo na sa uptown.
0: Hi, boyfriend!
1: And, sa akong mga co-workmates, hello, guys.
0: Alright.
1: So, marata.
0: Alright. Anyway, ano ba yung gusto mong music na ipa-play ko sa'yo?
1: Tadhana by Up Dharma Down.
0: Alright, sure, I'll play it for you. One last question, ano ang radyo? Ang heart mo?
1: 92.7 Heart FM ang radyo ng heart ko.
0: Alright, thank you so much, Dash. Good night.
1: Thank
0: Bye-bye.
1: You.
0: Alright guys, it's time for me to say goodbye and thank you so much for being with me. Bukas ha, 11 to 1, makakasama niyo pa rin ako sa ating Tuesday edition ng programa nating Heartbeats. At saka yung Heartlines natin bukas din, Tuesday edition. Or saan pa yan? Dito pa rin sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Good night everyone, bye-bye!

0: Heart FM time. It is now 11:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 12:27. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 1:34. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 2:27. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang.

0: Heart FM Time. It is now 5:33. This time check is brought to you by Virginia Hotdog.
1: Heart 92.7.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higalaan.
2: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM kaganda oras city 93.7 Hot FM going on. We got 12 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody. Mga sweethearts, mga buntag ha. Brand new day, araw na Tuesday, second day of the week. It happens to be the 18th day of the month, I should say. Na-confuse pa ng konti, ano? Tamang Martes tayo. Kumusta naman ang lahat? Uy, gising na. O, dali na, may mga pasok yung mga bata sa eskwela. Ano na? Anong plano para po sa araw na ito? Marami tayong mga gagawin, ha? O, kailangan natin maningkamot para sa ating pamilya. Kailangan natin bumangon para meron na naman tayong agi. Di ba? O, dali na, Jason Steele po ang inyong kapiling. Wala namang iba pagsabit ng ubaga. Kaya ako to, hanggang alas 9 tayo, ha? Magkakapiling. Naku po, abangan natin ang mga winners ng bugas at ng groceries. Baka naman ikaw mananalo, sweetheart. Baka naman ako. Swerte mo na ngayong araw na ito. Kaya naman tumutok lamang sa iyong radyo, ha? Pakinggan mabuti, baka naman pangalan mo na madunggani mo. Ha? Text mo ako, just in case nang you got your load in you. Text mo ako, dali, dalawa yan. 0961-8924 at 927. Tapos 0917-1579-927. Paano namin makukuha? Ipaspas kayo ka, Jason. Ito na nga, 0961-8924-927. Tapos yung isa, 0917-1579-927. Dali! Forward niyo sa akin na hindi mga shoutouts, ha? Magbaritesan muna tayo ngayong umaga. Okay. Saglit. Mag-commercial break muna tayo, ha? Pagbabalik natin, we get something from mayonnaise.

0: 92.7 Thunder FM kagayan the Oro City 93.7 Thunder FM Bukidnon hinahanap ng puso at 29 minutes after 6 o'clock oras sa tisante ng Playtime Entertainment Born for Happiness. Magandang umaga po yung mga naghahanap pa ng pamahaw diha, hindi hinahanap ng puso, hinahanap ng nguso. Yung mga makakain ano, isang mainit na kape inakailangan ng ating mga nguso kapag umaga. Ayun mga may hawak na katang nagunit na huwag isang masarap na tasa ng kape. Ay talaga naman, sana all. Oo, sige, enjoy nyo yan ha. Oo, titestingin nyo nga sa unang higop nyo kung meron kayo makukuha. Yan. Titestingin nyo nila yan. Magandang umaga po muna, saglit ha. Good morning na good morning. Lahat po ng mga maagang nagpiprepare, nagkatila mga negosyo. Siyempre ba, talking about those stores. O, yung mga tindahan natin ha. O, sa'yo kayo nag-abri. Uy! Magandang umaga din sa lahat ng mga nag-aabang na mag-abri na ang tindahan. Ha? Ano ba pensya ngayon? Tatlong araw na makalipas yung sweldo. Eh, malamang. O, di ba? Ang tanong, may nabilin pa ba sa mga sinweldo? Oh, malamang, kaya nga nag-aabang ng maagang pag-abri ng tindahan. Mag-abang ka ng pag-abri ng tindahan kung nakapagbayad ka ng ina, nakapagbayad ka na ng iyong nakaraang utang. Kasi kung hindi pa, aba, teka muna. Wow, malamang maisnob ka sa araw na ito. Oh, sisingiling ka. Teka, nagdaan ng 15, ba't nakalimutan mo ko? Diba, ganun yan eh. Ah, sige na, magandang umaga po sa inyo. Sana sumerte ha. Lahat ng mga tindahan, sa lahat ng mga negosyo. O, na nagbubukas as early as right now. Sana dako kayo galing. Yun na yun sana maging statement o kaya dialogue mo kapag sasapit ng hapon o gabi. Diba dako kayo galing? Ano pa nga ba? Good morning sa lahat ng mga motorista natin, sa lahat ng mga pumapasada na, sa lahat ng mga rumaratsada na sa ating mga lansangan, maayong buntag. Lahat ng mga drivers natin ha, nagsipaligo ba ang tanan? Hoy, nagkapi ba ang tanan? Namahaw ba ang tanan? Kung hindi pa, aba, sige. Tirada, konti lamang na biyahe-biyahe ha. Tapos pag kumita na ng pampamahaw, agi, pamahaw, yan ang importante. Meron tayong laman, meron laman ng ating mga tiyan o sikmura bago magtrabaho. O di naman kaya habang nagtatrabaho. Diba? Yun yun eh. 31 minutes, Saturday, 6 o'clock, pinakaunang draw. Susunod na po yan. O kaya naman, abangan natin mga sweethearts ha. Baka manalo na ikaw ng bugas at saka groceries para sa araw na ito. Commercial break muna tayo saglit. Babalik tayo, we get something from SB19 at maraming pang iba. Uy, Pini will be joining the stream just the same. Kaya naman, sweetheart, may buntag, padayon lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta sulit deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the fiesta sulit deals.
7: Time for higalaan.
6: Kaya fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: physical and see if you would touch me.
1: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro City. And it's Jungkook for you at 47 down 6 o'clock. Oras sa ating sa Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Magandang umaga. Teka lang muna. Binaha ko ng mga messages dito. Kaya pa rin nagtataka ako. Sabi ko, bakit parang walang nag-notify? Nung nag-notify, eto na nga. Bawasan ko lang ha. Ilan lang to ha. Oh, magandang kumaga muna ang Amilaw family. Oh, naka-Hard FM na sila. Ang lakas na monitor. Magandang kumaga sa inyo. Ang Armando Sencino Jr. Alright, good morning din kina Eddie, Danilo, Romeo, Maricel, galing kay Mark Anthony Ubaob, Gaid, Lopak, Aceron. Ang haba ah, ng pangalan. Magandang morning po sa inyo. Thank you so much for always listening. Magandang umaga, Ma'am Christine, all the way from Marabag, Bukidnon. HBG Joseph, magandang umaga. Wad-wad na siya. Noy Amping, ha? Sa lahat ng mga HBGs natin. Dahan-dahan lamang sa pagmamaneho. Tandaan ang motto at paniniwala ni Jason Steele. Ang bawat kurbada, tama, makabiyuda. Kaya hinay-hinay lang pag may kurbada, ha? Medyo-medyo lang. That applies sa lahat ng mga drivers natin sa Tibuok, Nasud. Hindi lang sa syudad, ha? Oras natin, 48 down 6 o'clock. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at saka groceries. Dali na, paminaw. Unang draw! Piliin natin saan area tayo bubunot. Ruleta! Select! Ang aming studio malatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Vameta Booty Barn, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Hala, Nazareth! Abuno tayo. Nasaan yung drum box ng Nazareth? Abuno tayong isa. Yun! Ang address! Oy! Upper Nazareth! Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Upper Nazareth, Jocelyn Robongue. Jocelyn Robongue ng Upper Nazareth. Congratulations ha! Nakadaog kang bugas at saka groceries. Dali na, papunta ka dito, magdala ka ng iyong ID. Naghulat man namin ninyo. Samantala, eto pa, ilan pa mga winners natin. Congratulations din sa mga babanggitin ko pangalan na Regine Pugzon ng Patag. Regine Pugzon ng Patag, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din kay Jimmy Lou Pagara. Jimmy Lou Pagara ng Consolacion. O Jimmy Lou, nakadaog ka ha. Air Dubs W ng Alio Taxi. Air Dubs W ng Alio Aljo Taxi. Congratulations sa kadaog sa Dagbugas at Groceries. Ganoon din si Vivian Tagleyong. Vivian Tagleyong ng Zone 3 Patag Upol. Congratulations also Vivian. At si Kyle Tagarda. Kyle Tagarda ng Zone 6 D Gumamela Extension Carmen. Congratulations. Sabayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Sabayin niya din sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso, get more value. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Stand by!
2: Park 92.7.
3: Gigutom na ba?

0: sounds.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online.
5: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
8: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
7: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
9: I love EXL Makabuhay.
10: Makabuhay!
11: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Can you feel my heart?
1: This is
14: 92.7.
1: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, hostile witness, kinumpirmang si Bibi Sara Duterte ang nag-utol sa pag-release ng 125 million pesos ng confidential funds kay Colonel La Chica.
17: Pagbabawal sa pag-angkat ng heat-treated canned pork products, inalis na ng DA.
16: Sa balitang National Barangay Kamara, patuloy na re-respeto sa OVP sa 2027 budget deliberations ayon kay Representative Adyong.
17: At agayon sa ating balitang lokal, Kaudi, may apat antas na plano sakaling magkaroon ng krisis sa tubig.
16: Sa ating balitang lokal pa rin, electrical problems at grass fire, nagdudulot naman ng sunog sa Cagayan de Oro.
17: At balita lokal pa rin, City Agriculture, ibinahagi na walang naitalang reklamo mula sa mga local farmers sa kabila ng matinding init.
16: Samantala naman sa ating balitang lokal pa rin, dalawang police trainee, inaresto matapos umano'y manggahasa o sa dahil sa umano'y panggagahasa sa kasamang trainee.
17: At headline sa ating balitang Bukidnon, karamihan sa presyo ng pangunahing bilihin stable sa Bukidnon nitong Hulyo.
16: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon pa rin, Dole Bukidnon, walang naitalang tupad beneficiary na nagdadaya.
17: At mga frontliners sa pangantukan, sumailalim sa PWD sensitivity training.
16: Samantala sa ating balitang Mindanao, Macambol mining protest sa Davao Oriental tumitindi. Mga residente, iginiit naman ang dialogo.
17: At headline sa ating balitang international, Iran nag-alok na $30,000 na pabuya sa sinumang makakahuli ng US soldiers.
16: Samantala sa balitang international pa rin, 22 katao nasawi sa pagtaob ng Polish bus sa bansang Hungary.
17: At sa ating balita pampalakasan, Francis Lopez itinanggal na finals MVP sa NSAC World Invitational.
16: At sa ating showbiz balita, direk Joey Reyes nagbabala sa paghihikahos ng pelikulang Pilipino.
0: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Agosto 18, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
17: Nel Arshaga.
16: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Oras natin, 21 minuto makalipas ay ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Heart FM, Balita.
16: Kinumpirma ni dating OVP Special Dispersing Officer Gina Acosta sa Senate Impeachment Court na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na i-release ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante La Chica. Ay kay Acosta, matapos siyang ma-incas and check, agad niyang tinawagan si La Chica na noon ay pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sinabi ni Acosta na ibinigay niya ang pera kay La Chica dahil na rin sa utos ni Duterte bilang head of agency at dahil si La Chica ang namamahala sa confidential operations naman ng OVP. Gayunpaman, nilinaw ni Acosta na hindi tungkulin ni La Chica na gastusin ang pondo. Aniya, responsibilidad ng SDO ang pag-disburse nito habang kailangan magsumite si La Chica ng utilization report para sa mga isinagawang confidential activities. Inatasan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Echiz Escudero si Acosta na muling tumistigo sa Agosto 18.
0: Heart FM Balita.
17: Sa iulay na balita, inalis na ng Department of Agriculture, DA, ang pansamantalang pagbabawal sa pag-aangkat ng mga industrially manufactured, hermetically sealed, and heat-treated canned pork products. Matatandang yung pinatupad ito dahil sa banta ng African Swine Fever virus. Ngunit nakasaad sa terrestrial animal health cold ng World Organization for Animal Health na maaring mapuksa ang ASF virus sa karne sa pamamagitan ng heat treatment. Partikular na kung ang heat treatment ay hindi bababa sa 30 minuto sa minimum temperature na 70 degrees Celsius. Ibig sabihin, sa kasalukuyan ay tanging mga produktong baboy na dumaan sa heat treatment na kalagay sa hermetically sealed na lalagyan, industrially manufactured at dilata na may valid registration sa Pilipinas ang maaaring iangkat.
16: Itama inyo mga arasan na na 7.23 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Patuloy naman na bibigyan ng courtesy at respeto ng House of Representatives ang Office of the Vice President sa deliberasyon ng panukalang 2027 budget sa kabila ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Like House Assistant Majority Leader Atlano del Sur Representative Zia Alonto Adiong, hindi nangangahulugang immune sa mga tanong ng OVP at maaari pa rin questioning ng mga mambabatas ang paggamit nito ng pondo. Samantala, sinabi ni Adiong na tungkulin ng mga kongresista na suriin kung paano gagamitin ng mga ahensya ang pondong mula naman sa taxpayers. Sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP, 785.204 million pesos ang panukalang pondo para sa OVP na nakadagdang talakayin naman sa House sa Setyembre 2. Kabilang dito ang 561.651 million pesos para naman sa maintenance and other operating expenses, 220.32 million pesos naman para sa personal services at 3.321 million pesos naman para sa capital outlays.
0: Heart FM Balita.
16: Para sa natin 7.24, sumayin nyo ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM Balitang Lokal.
16: Sa ating Balitang Lokal, nakahanda ang Cagayan de Oro Water District o CAWDY sa posibleng pagbaba ng supply ng tubig sa lungsod sa gitna ng patuloy na matinding init naman ang panahon. Ibigay County Spokesperson Engineer Kim Ferrido, nananatiling normal ang operasyon ng lahat ng production wells ng ahensya. Ngunit bilang paghahanda, mayroon ang apat na antas na emergency response plan ang county na ipatutupad naman depende sa magiging kondisyon ng supply ng tubig. Sa unang antas, isasagawa ang malawakang information campaign upang hikayatin ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig kapag edineklara ng pag-asa ang pagsisimula ng tagtuyot. Habang sa ikalawang antas naman, maaaring bawasan ang water pumping kapag kapansin-pansing bumaba ang level ng tubig sa apat na well field ng county. Kung umabot naman sa 30% ang pagbaba ng supply ng tubig sa lungsod, maaari nang ipatupad ang ikatlong antas na kinabibilangan naman ng water rationing o limitadong pamamahagi ng supply sa mga apektadong lugar.
17: Sa iyo na balita, kabilang sa mga karaniwang pinagmumula ng sunog sa syudad, ang mga problemang may kaugnayan sa kuryente at grass fire. Ito ay ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP. Ay KCDO District Fire Marshal Senior Superintendent Ray Lorono, ilan sa mga madalas na sanhi ng electrical fire ang mga kagamitang naiwang nakasaksak, sirang electrical wirings at iba pang electrical-related incidents. Samantala, nagiging mas mataas ang posibilidad na pagkalat ng apoy sa mga grass fire dahil sa matinding init ng panahon. Kapag tuyot ang mga damo at halaman, mas mabilis umanong kumakalat ang apoy at maaaring umabot sa mga kalapit na lugar. Upang mapalakas sa pag-iwas sa sunog, patuloy na isinusulong ng BFP ang offline ligtas sa pamayanan kung saan bahagi nito ang pagbuo ng Community Fire Auxiliary Group sa bawat barangay na magsisilbing katuwang ng BFP sa fire safety education at paunang pagtugon sa mga insidente.
16: Oras natin, alas 7.27 na nagmamadaling umaga. Samantala, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, sinabi ni Cagayan de Oro City Agriculturist Engineer Bernie Daba na wala silang natanggap na reklamo mula sa mga magsasaka kaugnay naman ang epekto ng matinding init ng panahon. Ayon pa kay Daba, nananatiling sapat ang supply ng tubig at gumagana ng maayos sa mga irrigation facility para sa mga sakahan. Dahil dito, hindi umano apektado ang supply ng mga produktong agrikultural sa lungsod, lalo't nagpapatuloy ang pag-aani ngayong buwan. Gayunpaman, pinayuhan ang mga magsasakang umaasa lamang sa ulan na pansamantalang huwag munang magtanim upang maiwasan naman ang pagkalugi. Nakahanda rin ang lokal na pamahalaan na magbigay ng alternatibong kabuhayan sa mga posibleng maapektuhan sa ilalim palin ng kanilang drought contingency plan.
17: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, nasa kustodiya ngayon ng Asaan Municipal Police Station ang dalawang police trainee na may edad na 27 at 28 matapos ireklamo ng umano'y panggagahasa sa kanilang 25 taong gulang na kasamaan trainee sa isang spring resort sa Asaan, Misamis Oriental. Nito lamang Agosto 14. Ayon sa pulisya, nagtungo sa resort ang tatlong trainee upang maligo. Gayunman, umano'y nakainom na ng alak ang dalawang suspect at pinainom din ang biktima bago naganap ang insidente. Kasalukuyang nasa camp restriction sa Regional Special Training Unit 10 ang dalawang suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon at pagproseso sa kaso. Ayon kay Misamis sa Oriental Police Provincial Office Director Police Colonel Al Abanales, sasailalim sa inquest proceeding sa mga suspect dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law of 1997.
16: Oras natin, alas 7.29 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayan at napakinggan ang unang bahagi po ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ang ating mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: Radio with heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
21: Kevin Enterprises.
20: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Oras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakasubaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Gayun din, dito po sa lungsod natin ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan loud and clear sa pamamagitan po ng ating Heart FM 92.7. Samantala, sa lahat po ng mga naka-online, tayo po'y nakabalik na. Nagbabalik na po ang ating Facebook Live. At tayo po'y live na napapanood sa ating dalawang Facebook pages na maaari nating ma-follow. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM,
1: Balita! Yung mga nakasubaybay po ngayon sa ating Facebook Live, maaari po bang pakishare ninyo ang live na ito? At pwede kayong maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga greetings. O pa-shoutout po ang tawag natin dyan. At yan po'y babasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
0: Heart FM, Balita!
1: Samantala, itama muna ang inyong mga orasan na 7.32 ng umaga. Oras natin sa atin ang Newstar Online. Experience at Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Heart FM Balita.
1: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Nananatiling stable ang presyo ng karamihan sa mga pangunahing bilihin sa Bukidnon noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Batay pa rin ito sa price monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI Bukidnon. Sa 161 na basic necessities and prime commodities of BNPCS na binomonitor naman ang ahensya, 101 produkto ang walang pagbabago sa presyo, samantala 25 produkto naman ang nagkaroon ng price increase, habang 35 naman ang nakitaan ng pagbaba ng presyo. Ayon sa DTI, kabilang sa mga dahilan ng pagbabago sa presyo ang normal na galaw ng merkado at pagtaas o pagbabago sa gastusin at transportasyon. Sa kabila nito, sinabi ng ahensya na nananatiling sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan. Samantala naman, umabot na sa 14 na establishmento ang nabigyan ng letters of inquiry dahil naman sa pagkakaiba ng kanilang presyo kumpara naman sa umiiral na SRP.
0: Heart FM Balita.
2: Sa iwalay na balita, walang naitalang kaso ng pandaraya o hindi pagtupad sa trabaho ng mga benepisyaryo ng tulong pa ng panganap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers at tupad sa Bukidnon. Ayon naman ito sa Department of Labor and Employment at Dolly Bukidnon. Ito ay kasunod sa pahayag ni PCO Secretary Under Secretary Claire Castro tungkol sa ilang tupad beneficiaries sa ibang bahagi ng bansa na nagpapakuha lamang ng litrato habang nagsasagawa ng trabaho at agad na umaalis pagkatapos. Ayon kay Dolly Bukidnon Provincial Director James Busa, bago magsimula ang mga benepisyaryo sa kanilang trabaho, ay sumasailalim muna sila sa orientation upang maipaliwanag ang mga alituntunin, gawain at responsibilidad na kaakibat ng programa. Patuloy din na mahigpit ang monitoring ng Dolly Bukidnon upang matiyak na aktwal na nakikilahok ang mga benepisyaryo at nasusunod ang mga itinakdang kondisyon ng nasabing programa.
0: Heart FM Balita.
1: Aras natin, 35 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Samantala naman, panguli sanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Sa bailalim sa PWD sensitivity training, ang mga frontliner, responders at kinatawan ng iba't ibang sektor sa pangantugan Bukidnon. Ito'y bilang bahagi ng hakbang na mapabuti ang serbisyo para naman sa mga persons with disabilities of PWDs. Kabilang sa mga lumahok ang mga kinatawan mula sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, mga guro at mga leader naman ng PWD. Layunin ang pagsasanay na higit na maunawaan ng mga kalahok ang mga karapatan, pangangailangan at kalagayan ng mga PWD, partikular sa panahon ng kalamidad at iba pang sitwasyong nangangailangan ng agarang pagtugon. Binigyan din ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon ng mga ahensya at sektor upang matiyak na walang PWD na maiiwan at lahat ay makatatanggap ng angkop, maaga at makataong serbisyo. Alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Oras niya natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na!
0: Heart FM Balita!
1: Ngayon na may dumako tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
1: Macambol mining protest sa Davao Oriental, tumitindi. Mga residente, ha? Iginiit naman ang dialogo. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag!
3: Nagpapatuloy ang pagkilos ng mga indigenous peoples at landowners sa barangay Macambol, Matis City, Davao Oriental laban sa mining operation sa kanilang lugar. Nanawagan ang mga residente ng direktang dialogo upang matalakay ang kanilang mga pamba sa epekto ng pagmimina at kapaligiran at komunidad. Ayon sa mga ulat, naging sentro ng pagtutulang usapin sa pagmimina sa loob ng ancestral domain at ang mga aligasyon ng environmental damage. Nauna nang nagsagawa ng protesta ang mga residente kaugnay ng usapin sa renewal ng mining agreements. Samantala, patuloy na binabantayan ang sitwasyon habang hinihintay ang mga susunod na hakbang ng mga kinauukol ng ahensya at ng mining company. Nanawagan naman ang mga residente na marinig ang kanilang mga hinaing bago ipagpatuloy ang anumang hakbang na may kaugnayan sa operasyon ng pagmimina. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagpapalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Tagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Para sa atin, alas 7.37 ng umaga, dumago naman tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
0: Heart FM, Balitang International.
1: Nagalok ang Iran ng $30,000 na pabuya sa sinumang makakahuli o makakapatay ng isang sundalong Amerikano ayon kay Iranian Army Chief Amir Hatami. Doble o $60,000 naman ang pabuya para sa mga babaeng makakagawa nito, aniya. Hindi nagbigay si Hatami ng detalye kung saan o kailan maaaring isagawa ang naturang aksyon. Wala rin naman ang kompirmado deployment ng U.S. Ground Forces sa Iran. Kasabay nito yung nanawagan si Hatami sa Estados Unidos na umalis sa Middle East at iginiit na wala na umanong pahintulot ang U.S. na pumasok sa Persian Gulf, Gulf of Oman at sa Strait of Hormuz.
2: Sa iwalay naman na balita, hindi bababa sa 12 katao ang nasawi at 10 iba pa ang nasugatan matapos tumaob ang isang bus na may Polish registration sa isang motorway sa Hungary. Ayon sa Hungarian Police, nangyari ang aksidente madaling araw nitong Linggo malamit sa Mezzo Christus habang patungo sa lungsod ng Nyírgyárdonya ang bus. Batay sa paunang investigasyon, lumihis umano ang bus sa tuwid na bahagi ng kalsada at bumagsak sa isang kanal at tuluyan tumaob. Sinabi ng pulisya na posibleng nakatulog ang driver habang nagmamaneho. Dinala na sa mga ospital ang mga nasugatan habang isinasailalim naman sa kustodiya ng mga otoridad ang driver ng bus. Nagpahayag na pakikiramay si Polish President Karol Nawrocki sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita babalagasan, pinangunahan ni Francis Lopez ang Fighting Eagles Nagoya sa dikit na 92-91 panalo contra USC Growling Tigers para masungkit ang kauna-unahang NSAC World Invitational Championship. Nagpakawala si Lopez ng 22 points, 7 rebounds, 3 assists at isang block para sa Nagoya habang nagtala naman si Tres Tinkle ng 24 points. Dikit ang laban hanggang sa mga huling minuto bago tumama si Lopez ng 3-pointer para ilagay sa 84-79 ang Nagoya. Huling nakalamang ang UST sa huling 2 minuto pero nakabawi ang Fighting Eagles at tuluyang naitaboy ang Tigers para makuha nito ang titulo. Nagdala naman si Collins Akome at Landon Jumawan ng tigda 20 points para sa UST sa kanilang runner-up finish. Samantala, nakasungkit naman ang San Beda ang 3rd place matapos talunin nito ang JRU Heavy Bombers.
0: Heart FM Balita. Heart FM, Showbiz Balita.
2: Nagbabala si Film Development Council of the Philippines FDCP Chairman at Direktor na si Jose Javier Joey Reyes sa patuloy na pag-iikahos ng industriya ng pelikulang Pilipino sa paglulunsad ng aklat na sine, film, pelikula, the 100 plus greatest movies of Philippine cinema. Sinabi ni Reyes na hindi lamang presyo ng tiket ang dahilan ng mababang suporta sa lokal na pelikula, kundi maging ang pananaw ng mga Pilipino sa sariling industriya. Ayon sa direktor, kailangan pagbutihin ng mga filmmaker ang kalidad ng kanilang mga pelikula, maglahat ng mga bagong kwento at mag-isip ng mas global sa halip na umaasa lamang sa lokal na merkado. Binigyan din niya na may potensyal na makilala sa buong mundo ang mga kwentong Pilipino kung bibigyan ng sapat na halaga at iharap sa mas bago at makahulugang paraan.
1: Oras na yata para mag-artista ako eh.
2: Ay, sige na. Mabago naman.
1: Mabago naman yung trend. Yung masuka sila. Excuse me sa mga kumakain. Yung mga masuka naman sila sa screen.
2: Alam mo kasi, hindi naman natin maiwasan. Ito, observation ko lang ha, bilang moviegoer dati. Pero ngayon, movie watcher.
1: Movie black screener.
2: Movie black screener na. Alam mo kasi, kung sa Philippine movie, parang pare-pareho lang yung
1: tema. Ay, nako. Ay! Naalala ko. Buti na bagit mo yan. Sige na, isusuportahan ko yung sinabi ni Jose, ni Direk Jose. Kasi totoo lang. Sa mga pelikula, lalo na nung 90s, ha? Lalo na nung 90s, pero alam ko naman hanggang ngayon din naman. Laging dalawa lang ang tema ng pelikula, lalo na pag-aksyon. May isang sindikato. May isang sindikato, tapos may isang mahirap na inapin ng sindikato. Pinasabi sa sindikato. Tapos nagrebelde sa sindikato. Inubos niya yung sindikato.
2: Ay, eto, may dagdag ako dyan.
1: Ano yan?
2: Hindi nila alam. Ang plot twist ng pelikula.
1: Ano meron?
2: Yung inapin nilang sindikato. Yung inapin nila yung bida. Anak pala ng malaki pang sindikato.
1: Nako, Coco Martin yan, ano?
2: Wala akong sinabi.
1: Diba?
2: Parang gano'n. Alam mo yun, parang na-anticipate na.
1: Alam mo na?
2: Okay, ganito ang kwento. At eto, diba, nalala mo dati, nauso yung mga kwento about third party. Halos lahat ng TV series at pelikula, ganun ang tema.
1: Pero alam mo ba, yan ang pinakamalungkot na party sa buong kasaysayan ng
2: yung
1: tao.
2: Yung third party. Kawawa ka naman.
1: Sa lahat ng parting na pwede mo ma-attendan, yan ang pinakamalungkot. Ito totoo, ano? Ba't di nyo gawin ng twist na ganun? Bibigyan ko yun ng tip, ha? Sa lahat ng mga, baka may gumagawa ng pelikula dyan. E di, may isang grupo sindikato, naging membro siya ng sindikato, nagrebelde sa sindikato, inubos siya ng sindikato. Tapos, eto yung twist.
2: Ano
1: hindi
2: yun?
1: Siya anak ng sindikato.
2: Ano?
1: Alien pala siya.
2: Alien? at least, diba? Masasabi mong, kakaiba nga.
1: Tapos bigla naging superhero. Diba? Kita mo naman yun.
2: Member pala ng Avengers.
1: Diba? Yan ang mga yan ang mga sinasabi mga kakaiba, diba?
2: Ang ibig lang sabihin nun, sa lahat, tayo, wala naman tayong, you know, parang, ang tawag yun, dinedegrade the anything. No? Pero, pakinggan nila yung majority.
1: Correct.
2: Kung ano talaga yung gusto.
1: Kung ano yung gusto.
2: Alam mo kasi, pagdating sa Hollywood films, or sa pagpalagay natin yung mga international films, kakaiba kasi ang kanilang mga kwento.
1: Correct.
2: At parang, alam mo yun yung kwento na, ang grabe yung plot twist. Di ba kapag sinishare mo yun sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, ang ganda ng pelikulang ganito, diba? Ganyan.
1: Pero alam mo ba, pansinin nyo, gaya nitong last, Spider-Man. Alam na natin si Spider-Man. Di ba? Yes, may lalabas na namang villain. May lalabas na namang kontrabida. Alam na natin yan. Pero syempre, sa gitna ng mga ganon, may mga lumalabas na mga paano kaya nangyari yun? Kung may entra yung ibang mga karakter. Diba yung mga ganun tipo? Alam naman natin yan, si Spider-Man, sasaputan yung mga kalaban.
2: Correct. Ayun yung power niya.
1: Ayun yung power niya. Diba? Alam na natin mangyayari. Pero, syempre, sa gitna ng pelikula, may mga kwento na, andun pala si si Jean Grey. Diba? Yung mga ganun tipo.
2: Pero alam mo kung ano yung maganda? Kung ano ang magandang produkto ng Pilipinas when it comes to filmmaking? Yung ating mga indie films.
1: Yan magaganda talaga.
2: Magaganda ang mga indie films ng ating ating bansa.
1: Eto ha, ang gaganda ng mga storya, yung mga kwento ng indie film, indie movies, ang problema lang, low cost.
2: Low cost na.
1: Yung ano, yung quality ng pagkakashoot, yan ang problema. Oo, kasi siyempre, walang budget eh. Siyempre, hindi nga eh. Wala namang malalaki mga producers ang maglalabas ng pera dyan. O, kumbaga, ang mga creativity ay galing sa mga nagsisimula pa lamang, usually, ha?
2: Correct.
1: Oo, nandyan yung mga creative minds. Eh, alam mo na, kapag ganyan na low cost, walang budget sa production, edi mababa din ang quality ng itsura. Itsura, ha? Pero ang kwento, ang ganda.
2: Yung cinematography, ang ganda ng kwento. Mm. Yung iba nga, ito ha, nasa isang platform naman, mapapanood natin, ano. Mm. Pero grabe, yung lalim, yung depth ng kwento ng bawat indie films.
1: Oh.
2: Yung iba nga, di ba, nasa Cannes. So, si Derek Brillante Mendoza.
1: Di ba? Oh, yun yun, oh.
2: Yan naman talaga yung grabe kung makapag-indie film din, di ba?
1: Dao, grabe, ano?
2: Oh, award-winning yan si Derek.
1: Oh. Dako, dapat din sa title din, ano, kakaiba. Di ba? Usually, sa title, dadadala nung title eh.
2: Yeah. Siguro
1: isang,
2: po,
1: ako pag ako gagawa ng pelikula, ang title ko, ay nako.
2: Ano?
1: Isang barko lumubog.
2: Oy!
1: Hindi nakatiis, lumutang.
2: Parang balita lang din.
1: Dapat, mga ganung mga caption.
2: Yung catchy.
1: Catchy ba?
2: Uy, yung mga catchy. Diba? Yung mga, uy, yung para mapapaisip ka, la, maganda ba to?
1: Alala ko to rin. Dati nung nag-uusi yung mga bomba films, ang mga ay, in fairness ha, sobrang creative ng mga title.
2: Ay,
1: di ba? Ang mga title nun, Aray.
2: Yung mga,
1: Aray!
2: Yung mga, ang tawag nun, yung isang mainit na kape
1: pati,
2: sa gabi.
1: Patikim ng pinya.
2: Di ba yung mga ganun? Yung mga ganun.
1: Ang catchy,
2: mapapaisip ka.
1: Mapapaisip ko tuloy. Ano kaya?
2: Anong connection ng pinya?
1: Kalabit.
2: Diba? Yung mga ganun.
1: Diba? Mga ganun tipo, alam naman natin. Pero mahirap gumawa ng pelikula, ha? No,
2: mahirap. Siguro ang nangyayari lang sa mga ibang writers at directors, kung ano yung parang ikina, yung parang nakikita nilang trend, yung trend.
1: Sumusunod
2: sila.
1: Abay! Ano ba? Naku, matindi yung sigabo ni, ano, ni Coco, ni Choco, ni Insan.
2: Ni
1: Insan. Ni Coco Martin. Diba? Kita mo naman. Kaso, sinisirip lang ng MTRCB kasi sobrang violente.
2: Yes.
1: Sobrang daw yung action. Baka na-adapt ng mga bata. Anyway, sige, sana naman yung makabawi ang pelikula ng Pilipino, ano? Para naman eh, at least.
2: May balik natin ang golden era.
1: Notay sine, eh. Notay sine, ha? Tapos supportahan natin yung mga pelikula ng Pilipino. Balay niyo, yung mga anak niyo, mag-artista.
2: Yun, no, di ba?
1: Pag hindi kayo sumuport, mag-artista na talaga ako. Pag hindi ako nakatiis, akala niyo. Para,
2: sige na.
1: Lagi na lang kayong kinikilig sa screen. Try naman natin mabuisit kayo sa screen. Diba? Ay, sige. Maraming salamat sa chika mo today.
2: Yan ang ating balita ngayong Martes.
0: Heart FM, Showbiz Balita.
1: 7:48 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada. Alamin natin.
0: RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin.
1: Kasi nandiyan natin si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
4: Magandang umaga rin sa'yo, Marnel. Ating Yakaping Street. May kaluwaga pa naman, Yakaping Street. Diretso sa Corrales. Papatawid ka naman ng Claro M. Recto Highway. Build up lang konti. Diretso naman hanggang sa pagkarating naman ako dito papuntang Agora. Agora Terminal, paikot. Pakaluwag pa naman. At pagbalik ko sa isang triangle kung tawagin namin hanggang sa makalasot ako sa Puntod. At ito na sa Puntod, medyo na traffic na kami dito sa Puntod sa palabas naman ng Claro M. Recto rin. At vice versa, dito sa Pilis, ganda palabas ng Claro M. Recto, build up.
1: Ayun. Sige, saan area ka na bahan na lugar ngayon?
4: At dito ako sa likuan, palabas ng Claro M. Recto.
1: Ayos! May pasahero ka ba?
4: Meron.
1: Sige. Ingatan ang pagmamaneho. Ingatan ang mga pasahero. Thank you. HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
4: Yan na latest na sitwasyon. Magkasada ng aking nadaan sa ngayon. Magkasada po si Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa HFM World Traffic Talamin.
0: RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Para sa 10 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Agosto 18, taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang National Hostile Witness. Kinumpirmang si VP Sara Duterte ang nag-utos sa pag-release ng 125 billion pesos na confidential funds kay Colonel La Chica.
2: Pagbabawal sa pag-aangkat ng heat-treated canned pork products, inalis na ng DA.
1: Kamara, patuloy na re-respeto sa OVP sa 2027 budget deliberations ayon kay Representative Adyong.
2: At headlines sa ating balitang lokal, Kaudi, may apat na antas na plano sakaling magkaroon ng krisis sa tubig.
1: Sa balitang lokal pa rin, electrical problems at grass fire nagdudulot ng sunog sa Cagayan de Oro.
2: At balitang lokal pa rin, City Agriculture, binahagi na walang naitalang reklamo mula sa mga local farmers sa kabila ng matinding init.
1: Sa balitang lokal pa rin, dalawang police trainees inaresto matapos sumanoy manggahasa sa kasamang trainee.
2: At headlines sa ating balitang bukid noon, kasamahan o karamihan sa presyo ng pangunahing bilihin. Umano'y stable ayon sa DTI Bukidnon.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, Dole Bukidnon, walang naitalang tupad beneficiary na nagdaya.
2: At mga frontliners sa pangantukan na sumailalim sa PWD sensitivity training.
1: Sa madalas sa ating balitang Mindanao, magkambol mining protest sa Davao Oriental, tumitindi. Mga residente, iginiit ang dialogo.
2: At headlines sa ating balitang international, Iran nag-alok ng $30,000 na pabuya sa sinumang makakahuli ng US soldiers.
1: Sa balitang international pa rin, 12 katao nasawi sa pagtaob ng Polish bus sa bansang Hungary.
2: At sa ating balita, pampalakasan, Francis Lopez itinanghal na finals MVP sa NSAC World Invitational.
1: Sabi showbiz balita, Direk Joey Reyes nagbabala sa paghihikaos ng pelikulang Pilipino. Oras natin, 7 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga.
2: May mga ilang lugar ngayon sa Miss Oriental na nag-declare ng class suspension dahil nga ito sa matinding init pa rin ng panahon.
1: Ako po.
2: Sobra, sobra, sobra. Umabot na nga tayo sa
1: 43?
2: 43.
1: Oh. Kahapon. Mas mainit po yung oras ng alas 2, ha? Pinakamainit.
2: Alas 3.
1: Kasi mga alas 3, mga usually papalo pa siya ng 41, pero mainit na yan. Pero ito mga alas 2 na, naku, nandiyan na po yung 43, ha? Talaga namang iwasan po muna natin lumabas kapag hindi naman importante. Huwag na tayo magbilad sa araw. Pero kapag, paano yung mga trabaho nung ano?
2: Ayun na nga, yung mga field workers.
1: Paano yung mga driver ng motorela? Paano yung mga nasa construction?
2: Mga tricycle.
1: Tricycle. Nako po. Ingat na lang po tayo. Inom na maraming tubig. Ha? Kapag ganyan, kailangan natin protektahan ang ating mga sarili. Kailangan natin maghanap buhay.
2: Correct.
1: Ito na yung mga pa-shoutouts natin.
2: Mami Elaine Gales, magandang umaga at thank you ha sa pagpunta kahapon.
1: Ay, oo. Damistisa Sisters.
2: Si Mami Lilil. Ayan, Mami Lilil Gayet. Maraming salamat. Nice to meet you. Si Tatay Nicolas, si Sir Glenn, Maing Buntag. Happy listening dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Kaya naman pala si Tatay Nicolas ay talagang in love, diba? Kasi siyempre, talagang lahi ng mga magaganda itong sinama.
2: Ay, grabe. Sina Mami Elaine.
1: Oh, Remedios Gimelo, magandang umaga, mga taga Crystal Marama. Good morning po.
2: Hi to Mami Gemma Palakat Pupos, mga taga Zone 10, Upper Carmen, maayong buntag. Thank you for listening.
1: Yun na nga. Salamat sa bugas at grocery, sabi ni Mami Lilil. Yeah. Nilda Tubuen, Nilda Tuybien Padel, magandang umaga. Babati daw, pa-shoutout kay Ryan Pilgrim. Palagi sila nangikinig dyan po sa may Bukidnon.
2: Magandang umaga, Mami. Lalina Bonitalia Wiso, shoutout dyan sa may King Louis Barbecue off of Phase 2, Trinitas, Bugo. Good morning.
1: Aba, nag-follow ka na ba, Mami Lalim? Follow na kay Jason, ha? Ay, tito ko yun. Nanonood yung tito ko. Tito Boyet, magandang umaga dito. Kay Maymay.
2: good morning, good morning. Angelo P. Togogayin, maing buntag. Thank you for listening.
1: Oliver DePalco, na lagi naka-share ng mga post ni Jason Space Hard FM. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
2: Ay, si Lynette Kanag. Good morning. Shout out from V. Castro, dyan sa may barangay Carmen. Shout out din sa kanyang partner na si Julius Mercada.
1: Aba, magandang umaga ha. Karen Torres, Ate Karen, magandang umaga po sa inyo. Watching and listening from Lapasan while nagluto ng pamahaw. Uy, Mia. Mista mo gahapon kayo. Wala ko nakawatch. Wala po may gahapon, John. Ano yan, dito kami. Wala kami Facebook kami Live. Ayan, o. Oh. Shout out na sa kanyang anak, lovely Luz Torres. Nilo nga nag-work, Amping always knock. Mama loves you. And to my honey Melpings na nag-work na, Amping punahan always.
2: Ah. Good morning to Crescente Cuerpo mula dyan sa Panakan, Davao City. Ay, belated kadayawan ha.
1: Oo.
2: Sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Davao.
1: Sinano Angelo Pitogo. Oo, dyan sa may kamamanan. Magandang umaga sa inyo. Dagang salamat ha.
2: Good
1: Thank
2: morning.
1: You. Sa akin sila nagme-message, sa Jason Space Hard FM nagme-message. Magandang umaga.
2: Good morning to Jenaline Dagangon. Ayan, shout out po sa lahat ng members ng The Virgin.
1: Ay!
2: Ay, grabe naman yung grupo ninyo.
1: Sino mga miyembro niyan?
2: Nag-celebrate sa kanyang birthday. Happy, happy birthday to Dor Renen. Ayan, sanay mabusog mo kami. Huh? Ni Mimi Ibana.
1: Oy, Mimi! Magandang umaga, Mimi Ibana.
2: Good morning. Happy birthday.
1: Happy birthday? Birthday mo ngayon? Sanay.
2: Birthday na ni Dor, Doreen.
1: Akala ko si Mimi. Mimi. Mami Marilyn Charm, Miss Tisa Gonzalez, magandang umaga, Blissful Tuesday. Ayan, sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa inyong lugar. Good morning po.
2: Good morning, Mami. May buntag. DJ Mayumi, Vlog 2.0, shout out sa lahat ng staff ng Heart FM. Good morning.
1: Huminto kayong lahat. DJ Mayumi, magandang umaga. Nandito, Bieber Mijares, magandang umaga. Good, ano to? Good?
2: Good. Or Good God. Ayan. Shira Villasor naman, maimuta. Greet lang ko sa Villasor family. Watching from Toledo City, Cebu.
1: Oy!
2: Maayong buntag, Cebu.
1: Ay, kamusta kayo dyan, ha? Sa Cebu. Gospel and Palms Hardware. Magandang umaga. Oy, lahat ng mga magaganda dyan sa may Gospel and Palms Hardware, taas kamot.
2: Ay, wala.
1: Ay ba, may mga hindi nagtaas ng kamot. Oo. Yung mga gwapo dyan sa may Gospel and Palms Hardware, taas kamot. Hindi din lahat
2: Kaya
1: nagtaas.
2: Kaya sila.
1: Good morning sa inyo. Sino Maylin yan eh? Magandang umaga.
2: Si Ate Marifel Dikito Ayos naman. Sabi, good morning Mr. Full of Energy, Jason Steele. Nagang salamat ate. Thank you for the inspiration. You inspired me every day. Ay, salamat sa always na pagbabalita. Pagati da balita. Shout out sa Dikito, Permale, Ranario, Dadulo. Family, thank you so much and God bless. More power to you too, ate. Dagang salamat.
1: Ayun no. Prince Faisal Ampuan, magandang umaga din po sa inyo. Thank you so much for listening.
2: At si Melvin Oliver Diaz. Ayan, pagpakabaskog Pilipinas. Ay, totoo yan. Listening through your app from Hamdan Street, Abu Dhabi.
1: Maskila.
2: Habibi, good morning.
1: Sanz Betalas, magandang umaga. Watching from Makabalan. Shout out kay Ninyo Tagulami. Ay, tumalun pala ako. Watching from Bulwazong 7 CDO pala yun.
2: Yan. Si Espinosa, ayan. Ernie naman, watching from Makabalan. Shout out kay Ninyo Tagulami. Ate
1: right.
2: Rhea Obalde, Edwavi Zamora. Good morning, may buntag.
1: Asya, oras natin isang minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. Adya nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating sparring partner sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totorno Dalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Nel Arciaga.
1: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso.
0: Serbisyong may puso. Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Wala yung sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, pusa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: Gigutom na ba?

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.